0: You think I'd do that?
1: Hello. Ngaraya ko naipiri. Komana. Ngaraya ko rawa ngatipong kan kan mo. Ka numay ko rawa ngama yor ngon radio.

ñako labe don rakani nañ melen gembe on ni ga mañ radio 88.9 FM.

ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ

முஜாமுங்காரலு அலை வாங்குரு யுருவன்

Luna. Paro. Ditong. Papat. Lipde. Mana?

0: Dula niya daw nga rin la krama. Baman ngay beer makmalan daw. Kabaman ngay. Tipong yulong radio. Yulong radio ang nga napuro marichin na day kauro. Tula puro girls. Pala ka marang alang nga napuro wapran la jura malan. Baman ngay. Park to nara. Nala gulong ra. So, dua lagi malang kau dipelai, mana mahu orang ngama, listeners. Dau anak berulang kama biar maka dau baman ngoi belinya, yang ngan orang tu malang kau, yo belinya. Dua lagi kam ngat linja, first one jen malang kau ngaram lakama, tatam golden ngo kuaritina. Wili pe yo walu yo, yo tu ya aku tatam. Tawal weangina wakwak kongo pingu yangai wakwak chamar punga ya rakaina punga yangai tanga rongine yangai wakwak cha nanga yangai tatamnya na rongine yangai wakwak cha nanga yangai tatamja gorana kal kalunana Curungai ngaya work tu nana, mari cina pija nana kam, ngamla, why, waku markap mi, tuwe ngaran nuna ngaparangan minangga kuna yunaya, pija ngai ngaya work tu nawa kuakja, ngamla, pienungu penangar na cai kung tu, ngai ngaran nungu nangatna. Ka yuto markap ko yuto wana kadika ngai kay kung ja ngaranganya na wambal breyun ngalindi ngupana manda ninana ya ngai tatam ja wirkultin nagulartina
1: ai junna mere
0: udipe miyo Walau yo, ngai darah mundan ngucal tina ya aku kulwani. Ngai ya nan nguta tamja kanyar mang tunana. Ya kawin ja, madangatun minana, kayu tu ja madakulur kun, marma miyal ja, kawere piati aramu. Wedi pet mingai walu ya dal nati katarana kakur murtina na kapu ya ngai ngumadaku yumur ku ya ruaku ruaku jinana
1: yo
0: ngai tatam jengotinana win nati ka ngai ngumil kari ya chul yunana wenga na chamar kuli wena
1: yo
0: weja pullo walnga tina Madangam lah minggu ya, kababa minggu ya, wirkina kung mina.
1: Okay.
2: You, ngara Johnny ngarpi ju, kayu listening radio 88.9 FM.

Yo, unin makal nga kol ngurongon ga abandon e mani kaya ku waterfall ga being reading Benji and Labalas for some reason dol da kumala vibrate lightly since natang ni ngara first walang mani kaya malan malangal kabutur urupan ka mani kaya ko land sorry natives of the land and sea ga being reading ga uruman Archie Roach from Paradise unin rako yung undako favorite tunya balay din garongir daul. What is cyberbullying? So, don't come. Cyberbullying, ya? The wal nguni yotun, umar ngala palmala jamar kule, nguli nakun ngaya ngutu namir rumalak mrami bijan. Wo kura kurupan wala lain toka, o ngarcun toka wala lain, o burakum bijan. Kauri pun winjun toka. Nguni di bullying jamala. Tunjawa na wajan. Technology kurum guru. Baingo to dual nakun internet kurja rum guru. Kulmaram ngunin do kana kunen ngai ngunili di dao o especially dao yo. Ungali mala nakun kulngir nen do kana kun internet when it's just out there all the time yo balanya baing undung ngunin yo ngo yup maram. Yo balanya. There's no way yo. So cyberbullying guru to rum dawartun balanya mala nakun texting bu mala text message to ka ju mobile phone guru. Cyberbullying jadwal room jamar kole wal ni numero ko alian duka na kun room manaktun na kun basically jamar kole an loka winchun mer pite da kameli na karam nguli to ngala pan america harassing jamar kole ni utina just na mala nguli dinga cyber harassment yako na kun duka goyor ngupa ngupa ni ben jamar kole ni waka yang ay dal cyberbullying room ngai to ka winjun yoto utina jao. Marga ngay to ka ngurni di yugo to. Kuya nga ngay to ka yan bindan ngu yaikuru. Ay bindan nguru. Ka aduan dia ngunala jen di electronic communication guru. Nakun mobile phone guru. Turikuru ngatil to ka duan dia cyberbullying dia room malangtun muka. Ka room dia to ka happen. Ta babala miri nguru. Facebook page nguru. Yul ngual to direct message mala. Yaka kamay mak yul ngu yujuyun. Ripun toka uploading yaik ungole mala. Wo jarma toka yaku yam instant message pala yana kun ringi ma pala kaku pangan na mira lakra na mira yul ngunan o ngulaw na kumurbuna na mira pala ka daun lakra na mira. Wo texting ngur toka jarma jama. Yepo yan. Mailing toli din nga raka yaku yam. Phone nguro. Ngunala chendi toka nguni yul ngunan kupanga. Toli din cyberbullying. Yo. Ka dol ngal tu bulu manikai ongum kayala la tora rongir ka bulu dawo yakoyam

Yo, ngunin makal ngakol ka Great Beach Manik kewa kanca. Ngurungun, kabi nguridin Shelley Morris swept away ka Banalari Black Boy. Gadon ya terabalai din rungir daul. So, nakun... Ngkalaban wala ngunin yung ngurungo. Ngunin wala nakun... Understand ka... Na madwala room. Research. Tukar na ngudarwa kangura dia Soi babolo yung kung ito ka grupo grupan, woin yung yun to kaya markulio online kuro. Kabalan yung room do, ngay ito ngay di yugo to kaya markulio lingoli liya ngay atam balawala lin ako ngay ni problem yun na yun pa liya nwala lang liya atire. Ka yuwalk tirin na to, ka threat ya, ka yuwalk tan na kung wala lang kung ngurok kung di kaya markulio ngay ka go through balanyak kuro. Injun aku rom guru. Saya apa boleh ingong le depress yoto. Mele ngayang onganya to ya ikum nakun ngayang urton. Wo ripun do nakun ngayang oni di yoto. Kaya ikun na ben milkum le murong nakun ngay to ngaypin nakun macing ulan alchen nakun mitu mitu mero nakun iya boleh nyamrom. Wo wakaja ya ikun na nakun walangan ngaypin do marana mer boleh ingdo don jarom do. Kamangan injun nalil na suicidal na romlil. Yo, kadal trabulo manika e wotton.

Mungkin makan ngakul Endless Christmas 3T. Kabeh ngoreden Black Image Band I Had a Dream Last Night featuring Troy Cassadaly. Ka different kind malangay dal bullying room nga barangay yun. Wagay na kun victims malatuka darok nga ma real words bullying ka online bullying. Ka wagay na kun bullying do ka others na marka wala to ka hindi ko namir. You begin make them feel a bit what they indeed wrong. Gawang kayo ngayon offline mala. Bullies. Eka kawala need walto phone kuro kayo yun matayay kuro o uploading wala na. Yan nung walto bun na. You begin. O yuto no kalangaw. Kawang kayo ngayon mala to kabala niya cyber bullies to mala. Bala niya mil kumar kawal to kayo na yako showing off. Muringin ko na mir walto kayo. You begin yan be. Yo. Ka important nga idol ni to ka na kun sign ngayon mala naman no kalangaw ni yuto wal niya. If ngayon is being bullied or cyberbullying nga ka. Because important nga idol nito gulmaraman dwali di problem. Ka reason ko na nung larum nalangin nga ka dwali di bityan di behaving nung yoto ibigyan. Because kakal dya cyberbullying ngayon nakulian nga ito dababala mirin na kajamar kule winchun urang at yara mirin malabala niya limur tuwala yung lakaram. Malak malam do kamuro nakku balanya malaja markuling uli kabichan. Nakku al uli kawin yun marka tutukar malak malam kung ga yun harao. Counseling gur tuwa ga yun ja markuling ka teenagers na galkan. Walal tu marka help maram diang room do ka understand gurupan walalain do. Ripuy marka walal tu culuk malam do wali di cyberbullying room. If nungo yuto cyberbullying uli ka, nito wang nga ka room lakaram, ka rapiri, nanungo gama. Ngay to kayak ka, yaay ko room manguchi gurupan online ngur. Ngulito ngay room bak maram, kaya ka ngay to ka butter bichun numalang. Ninyo na nungan din niya ka bapay niya ka count yup marang. Simple yan. Ukupira nga niya gumbung, udalipun nga niya gumbung. Yabiyak. Yo. Kawa ka ingon nito ka na kung ngala pala yun mo, kuro tumira, ngande bapa, jaman naman to ka skill kuro. Bullying dole di room, gulmaram. Kabulo, uri purong kal ngali miringwal, malaka baba miringwal matpuka na kung nawi, even work tun. Ka make sure wal to jamar kulik ka na kung numalain, kuwait man ngulit to problem online, yo. Kabulo numalain reminding di pala room al cyberbullying al, marbrit yuman miridwale di. Ngulit to ngulan na kung serious, ngay itong hindi involved, wala lang. Panyangalan naman lang doon, nara yun, manika yun. Panyan makan ngakul daw-daw show, yun ang radio ngayon.

0: are 4 times more likely to die on the road than the national average. If you're not okay with that, let's drive like our lives are worth living.
1: Yo, Ngarayako, Tabata, you're listening to 88.9 Yurung Radio at Nulonboy.
2: Yo, Dona Prabulo Rungin. Kalakram dao, ngunye, bilimo ka bilingual education boy tao pamat moy. Being 1973, kabala 1978 lil, maradarawan, murir yur, maingitin, maramaw mataw, communities ngor mala. Ka maramaw mataw, tukar ngay, mutar maradal tinan. Pala nyo na kun jura kor, kiri kor mala, o kiri ngor mala, ulil. 1978 to Northern Territory, government ja, kanang tura being or federal government ngon ja. Ka balayuta lila, CLP, Northern Territory government lila. Tiangon bala, Northern Territory government to, ka ngayatam, kanjan ja. Rum nirpanamin ja. Education ngon. Northern Territory government to, marangala, rungan marangala rupiang. Kacama mirin nan mala, lurkun tinan. Pala dal tinan, menymak kun, bilingual programs kun, mala wanting around ya. Paingun ki wripo, ngori, dukkara, rupia kur galikuru. Ngori yir yun rao yurta nja bilingual program kun, wripo nja, community kun nja mala. 1986 ka 1998 to, wala marama mata jama mir, margikuna mir mala, kayur ngawala, tial, community ngor, wanga ngor, wala to bulu dukar marak maram, bila rupiah yung marichilur kontira, kajama yung mala.
3: Yo, ngara, ya ko Michael Christie, ka bona ngara yorwin, 1972, ka bala nyimiringo ni ngara ko kan wawat miringo malamar ni nan Derek Christie, ka ngara nan ngo maltor na maka, bala yorwin lil. Ka ngone le ngaren adopting yul ngoe kamalangai mala marloi putukuru lelio ka mar mangara ko ngari meringo ka yape meringo tarwa ka wa meringo tarwa ka bala ni meren na perungo le kan na kon worker yon marchingola na lel murunga le rapo malil poria lel ka ngara ka na kon mangiter yul ngo matta ka bala ni mere ngone na kon missionary meri walloi ka when the bookmark pulang oleh ka missionary malam lagi ter one more chan kal miss lowal na kon go pa poengo ka when the balani meringo ne wal na kon ngoro yer yon bilingual education mak 1974 73 ka wala la ngara nerpan pala teacher linguist jama lil ka teacher linguist ngara ka jama na pro ka jora maram jora jama na kon miss lowal ka ngone kan manjare ne na kon tawo bokre ka bolo na prongole kan na kon tawo malam maram ngone ka yulngo wurungo mala tawo la krama paman wangola na pa mangatara po wo wanga po bok mana we worker in a way manikai po mokoi po ngola na mala guri po galnga mala tawo tori yaraman meri po awari po na kon meri po maladawo ka wana na kon meri ngoy malangon na chapang do boma meri ngi pala na pala ni meri maladawo ka wana pala ni meri na prongol ka na we jama po yamin ka machara ka yambal wana ngay ka yambal yo book kre na we mali jama illustrations ka machara ngay ngol na kon yaropon ngol ka rangilil ka tawo ngay ngol ka maram yul ngol ngong Rakit lil, ka ngone ngai to kama pala opit lil ngone literature production center ka ngai na kon to wokere ka na perungole ka na kon nama ka main makom ka typewriter na perungole ka jama ka David Morgan ngai printer ngai ngole ka na kon printing malatawo tarwa ka ngone classroom ngole ngole ka jama koli mangi teriul ngokor ka palanda kor marma korean. Ka balani meringo na kon principal jana perung ka David McClay. Ka ngone na perung le ka jama, tawo mala, na perung le na kon Rakit Miriam, pala ngone iwa bengon jamu ka na kon chora le liam, a bang on a pro illustrating boy, a bull and a pro kajama newspaper, Malan Nakun Paro Takal Dawa Mariako, Gauri Po Nakondilla Kongo Dawa, newspaper bookmark or Yongo Yongo Napolonga Brinkram, Wangakur Nakonda Wongola Napoy. Ka football play or pungunna ka yul mitinari bunan ka na ngone wala ka yutta wanga tolion ka election poi pala pala ni merimala ka pam ripo gal nga brada wo ka puzzles merimala ka ngone matta na pungole ka jama ripo ko papango ka ripo tarlango chapo kalpo komach ripo ripo mala madar pa ngai mel vera chingo wan gore obokara kaya na ngom kara ko matta Tal mo ka baman ka balni mari na kon 1985 ngar marchi ir kala lel ka ngon na lingar ka jama ir kala ka polo na polo le ka jama panya mana na kon curriculum yol mo curriculum mane ka na kon elders mala del kor mala ka balan na malang na kon nagwang anemer ka jama rambangi yol mo mata ka balan na kor ka ngula na mram yurta September ko na kon workshop mor ka yor na ngar merchi ka gitton ga balat tawon lo ka na pro ka yor ngo studies jama ka ngon ne pra ni mer ngon ne ka tumon gor na we why man ba jama na por and para mo ka ngai ka yor win na ka jama ka bala ni meri mukan na porong le ka pri po mala jora mala maram one nga tele ngo mala jora na por ka teang bala ka rolang mam computer lil archive lil ka ngola the yol jal ngai do ka reading ngola na paman ngoi mala na we da wo yol ngo kor pri po mata kor re mata kor ola the mam na pon computer ngor internet ngor ka ngara dalakram ngone na kon nawe address ngone na the mangram tawo na kon no the na kon wokri te pal nawe computer lil www.cdu.edu.au/laal that's living archive aboriginal languages ka ngone na mata ripo mala mata ngone na kon center po ite set po mala ka ripo takal po na kon maung na we anandalia ko yangba from Groot Island ripo mata ka darwa mo ka yol ngo mala mata ka tawo mala ngula na po kal nga bra tawo ka environment po ngula na wala na kon ka lakram taman ngoi tawo ka ngono mata mark mam ka pula no mata na we rulang mam tawo malawuri pura yo lingon marka pal
2: yo break na perto kulion ka mani kay nga ma kaya la bulurong irdi pali tawo lil ma
4: Thank you.

0: Yolong radio, napra nga ma di pungor doon yung or.
1: Yo, ngara dual arts radio ngro, wang aka, ngara mal ngomba, ka duli uni manik ka kurar numatunga ko radio ngor, uni yan jamar ko mangi ko na balin pichan ngara ngoli na kon uni mangi ko malang jamar ko na yung na yil tingo jama pro. Ma, tuwalin milkaring ka rulang doon na tipal na marga numatunga man jamar ko Ma
2: rau ngai me apuno ngoli ngoli yolngo marci ka mit ngai ngoli ka ngoni napoli ngati ka wal ngoli ra den mane kai ka dwana ngoli ngara tura dena

0: Hi, I'm Dunstan Witra and I'm from Bestwick Community. I'm a media officer and you're listening to Yulungu Radio on 88.9.
1: Yo, Tualam Bawo Gent Palilwong. Lakayana Winjadalta Winjan Palilwong. Ka Jura Tuala Milengimbe Literature Production Center Mur 1978 Bidwal Dawin. Kabalanya. Tuan jatung ada tahu lah kayak enggak malangkan. Tuan dan wala mercin, ika le bodok kawit de. Tuan dan wala mercin, tut na wala ninan. Wae, tiel dan limur nina, kakap pungai kan ga ngal wit de, jarak kung merai pin. Ngainkan bae, baba lah merja kap pubanin. Tuan nangun imunuk tenan ngaim, kangal ngai mercin gajulul. Tiada dengan kecuali ini bodoh, kamu nukut licalang manu, ngalengah min mirna, bicari gale. Yul nangat til, nu nangat til go, igale bicara bodoh. Nu nangat til go, igale bicara bodoh. Igale ingat til ngalengah min, menmak, kangarin muka nu nangah min, palangain muka nganyangah min bodoh. Kapalang ngai menmak kuna. Nganyunin nganya ngayan tili yurna bilin pala ngay yurna ngayin maringan na ngalian witi ja kayan ngay budok na namin wey ngalian na kadwal min makungal ja ngamil muka kami ngaringan doa ya kurkungal ngamil pichar at ngaran muka punwar yun ni balang giluk kede pandin ngay Marangan dikor, para monok tenan warpam nam. Ngayon dapat irwiting, para tarna na ngal, way, kapu kawar yun muka, wandin ngay para jarakong merinja, dubuk tur na para dulul marangal na. Picture ngay witi kuyangan, ngay para nguni din muka monok ko na. Kadwa na luka lukan limrung le karep pin jagap wete wongon kabalanya
2: yo ka welcome tangoyolngo manikayo awa yeah.

0: mangara na jo damage wangara ko melengin be be an ko dal program ni ngara ru ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na wagaja you listening to Yolngu radio
1: tapirk yo dang Yolngu radio coming up repri udao betroloi yinge rakram dao ya
2: yo manmak ngara yinga ko yola tuan nak kumpala mat ngaji na MLI ka dialog na prong interview na pagajama mula kamera ng kamera dibili ay kutaram rin ng rako urumba ka ngayon na yurong kaya mula kam kaura na praga to interview dialog arakal mat mula to kan tapir ka ngayon
3: yan mo ka dua leo ni moro ko niya na urto na ukuro dahil na habili ngayon daya kong ni FKS tao ko niya kung may nipin mo malang mo diyan malang ngayon na kung ga nau dali marang tunrom naman ba jamal kuli radao malalim pa nga ma naman ang ngayon na anak kung ngayon ni kuya nga na uy balay
2: yo iya kung ngayon dali militer na uy betrol dali plain bo F-gas kaya ako ka ngurong uwal kang ni jamal kuli naman petrol mutiga po ako na super ngurong ni ba man step yo super wal kang naman Jamal kule, ngalapan mula muka dia kan balang. Kayaan wala unleaded kungal, angai yaun kumar, na wala birka yurta, kaya maci Jamal kule, ayaun kumar wala birka birka yang ngundi, mak wala spray ngurung-ngurung utat, ngulan na wala bukan teman-teman, kayaan wala da, kaya ma'am nawing, difference ngai barquat between nawing, F-gas, kaya yang balang na, fuel kaya yang balang ngurah. Aupul nawe mula, yo ngarang nak kon dialin apa enggak mari ngur dialin, nak ngur F-gas kuja, yang beli nak kon mengenal ngarang kal elektrik mengai kapening doli, kal kalian ko, kapo ya kawarai anam ngur yurung til ngarang nak kon kal kegurut tumri apa jen kaya kang ngur ke, yurwe lur kon nama na, main mak, lalu lalu mengarang nawe ko, nangai doli F-gas, kanangai lead. Led ko makayol mo black larom, led kanga idole kang orang ni petrol mo limle spark black lap mo amot kanga or, kapag limle tukon nang orang mo na likang orang orang nakol latung tanya mala, pa yung raka, ya kola kang or man na, yung raka tumara darchal kumda o lakam yun, led kanga idole mo ni bili latung ko ang gan, na idol, led kanga na orang orang, mo kanya ngay mariang or, katrich mo ni shotgun mo chel mo ngayon ni. Led muni kangora, muni muni led ya, ka fishing boy muni latung, ngay pili muli baki, muni ngay led ya, ka muli nito rangel yarop tungula ka malam nito dulure mer, ngay muli green kangora, green tung ngay muli yung muni, ka ngaral kan daram marana ka blanco ngalito, ngay tumar button, licking, ka monok ngay meter monok. Main mak tuan yang ay F-gas muda, muni beli wang gan same yang ay kagari lead ya ko, yur kap pun ay kap petin ang ay, kang ay muli muni yuto yan naman, o yur muli naman, ay to kamarkin muni katuan na pala kap puli mura kal, dabong ulit ang kap ya yuto puli muli na may muni mak apang brong brong na, balay ang ay ligaring kap puli ya, muni F-gas ka, ka meter ngai dal meter ka meter ngai garo nawe darwa ngone le kalet ngora tole wal ngone nawe wal ja ka ngopang opan pai jang ras marwi no ha tole wal ngone ngopang opan ja ngai ngabe ngul ja chamber play plan ga bak mam kadang ngora ona pilot ko ka ablik man ka jal ko man na bujan kul mambir kayon ka ngai na kon jamar kule nawe ka ngarakal jangan itu lagi kata aku beli ngai ngarakal electric mur ka ngarakal kata orang ngap pilot ngatil plane gabak mam naprong plane gabak mam wal kawar ngur ke ngai tiar labur tu ni orang ngau balang itu crash na accident na itu kan terang na evian multung la na kapu nyu tukun jaga re balat tank lugar wal ja ka marikul plane gomal tu oh tu bakin jamalang la na kur burton akun kau plane ngulana kur ngai tu ni moi meri bara ngai tu kalkeren ngone wala ngon bayar ku ngai wo
1: yo jela ya kolu man ka yalwan aparo dikman pai ku tau na inge yor kamera tau

0: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yongu Radio 88.9. Manmak.
1: Yo, welcome back. Next part. Panjai zao, repere oi. Marongama.
2: Bullying Tangai Welfare Division number 30 families. Tipor. Kawaral kare. Kakungai anawal kajalter. Waltadali numukuringum mari. Manda health department in white pillow. Ka territory families. Mind makone your tonangai wrong jagam kayo lual kamar ki gagaday manualan maram madawaj pil kawangan amir ka school mo daro imitri jamar kule mula chinde wali kawin naman waj pil muna white walang mati nama ayol ngay ka vitrol naman F guys muna lual ka gol mo maram tarwa ngay ka dali naman kool yo waj pil yo pilich mando pahit to plain walang wal kawin plain ko walang kalang ko will pay ng 30 families now kabulo na kon ngarang gapan ng kadara ng ngarang wal na kon ng group ng dolira ko area your ngara ka bigan gam yak ang ngara ka walan now ngarkun ya wajpil na now 30 families na ablikman na ubayrit na ang bigan gam nakalim mo dolira jamar ko ya mamay makom tukar tahu kerja yang dolly ngai app guys yang ini tahu macam dolly berjamaah kule tukar main urupan kat tola urmal air yang orang ini ngara di pengur white pill kat school ngur territory families kat pilot kat mak pelikman wangai mana permit tu kat ngan di bapa wal ngatil wangan apa jen kurut temur wal ngan di bapa kuni yur menyual jamaah kule kan tahu tola ngara ngare jabikan gam yakan mata kayul ja on jamar kuling atil nga ding ba paiman ing grupul fil kawal la na yan wangan mer ja wat pil na ka territory families applicant mak ka nga ding ba pa ja muktu na wa on na ngol ing ra ku ka pe ko na ring ma bikan wal yo to dal kamar ti bala ta na na lit pring na man ma ko ra ngi bilter wa tro betrol na no kala pir na ngi liangur let ngay darwater kangara yung bicho nolang yaka kol mrang atel ngayon di ba pamrat na ulit na mayoto jaun may kisito ngayon di ba pamangi o tuguro tumir malton bilibar kong ni Alice Springs bilibar kong na dawan
1: yo kuliman kayal nga dikyon pukudat nabay ka daw o mayam bulo

0: Yo, ngaray ako Wesley Damaranji, and you are listening to Yulung Radio here at Ilpra.
1: Yo, bolong ama banyeta o maling repero ka bitroloy.
2: Yung li na kun tukar niya ngayon na kun patwa yung alam mo ngayon niyo, mukul niya ro, ngay repero yung la balay ngay ka sa pol kung ngayang pepulo niya. Wala ko rin nagtya ngay ka tukar mo lang ora. Alam mo ngayon, yung mukul niya ngayon.
3: Tuala yung ngaraka, tiya ka yung meter na nawangan ako yung ngarak daro ka rin, kapman ka rin, parang yung mga rungin po na, ang ngarang likabitin yun, pipo nga ka 35 minutes to jaw, yung bali ngarak barer, kawa, rabitin, barer ngarak, stolen generation ko, kayo lang jamar kulay jaw, ako yung ngarang ama 35 minutes ka, tipal involved, ngarak kong barer ngarak ka rin, para rabitin na yaka, kulir walal, Rail rungan mangganjar family wal nak perto walang rapri kama kama walang warakan maipal ngatang ulan na grupan ngal dilcing ruang ur ngait marga ngamat terda muli wal yakan meter terawang ngai nao kakari led yan bilang ngai wangganja kamar kulit jangole kamar kulit wal jangai kayu tol yuto wal jamar kajar yung nigari bilang muter ngai lika yang nijaka yuto Mutan mula tu kan, kita kulang kurung ni kari led tu le, kakan jari umar. Ayah le kan jari umar am yutu. Kan ngalap pelin umar, kan ngalap pelin ayam jari umar. Kuli kuli nang utan nang ur, ya pun ngalap pelin yang ur. Yang ni walau jaga doktor jana win nama. Eh ngarang dia ki pikir ngarang. Tuar macam ngat jalan tukar malam malam malang. Anak perung kalau kan jari kurung pulungan malang. Ada orang bapa, kalau ngurut orang malam macam itu, ni na, na perut mereka jamur kuling, wang alat jauh, kalau ni lewat orang mutan malam, na jama, lewat orang main macam jama, petrol ngur, alik ngur, ngurah wayme ngur, unau ngur, apa niya? Volatile, dalam biasa ini darah ka volatile substance abuse, na volatile, balanda kurung volatile ya aku. Mar ngai merakarit nakun, apa lagi? Kormor, abatan amir mak, monok. Jual tengai monok. Mulai ni tu latung belangtun, terurai. Ni tu takai ngamana, naungnya takai berkaian ngai monok. Monok nakun kapu monok tu militeri, ya ikutian monok. Kapalnya ngai nguli nguli wika kari kulang kerja yo tuan kalial na. Kanguli ngai tu kawin jangan ni kari. Ngay tungo na kulang dyan, nama kulit ngayon kakapo na ngay tungo rin buhaya ko man, ngay ito doon rin gurupan pala ngay ito bumak man, liyan mo na, yoto na yun. Tiyak ka na kulimur ka, military war ko yun.
2: Tabul dyan ko na ngayon do.
3: Yo. Yo. Ang ngulok kaya na kunwal ka na dyan, terjao na dyan pala yun. Pero nga rin, bikin mga ngagam, yak ka nga talali, makrungan mo lang, doon na prong majingat, tangula na ang ngura. Napertualan dyan, madwali, kamar kulit. Wangga ni walal meninggal ngunawi, marter walal ngulim nawi numan petrol, karena ngai tika yang ada right mungal makni mungi bay level menina far before ngai tu nawi is na chronic disease na nakur ngai nakal apa niya mar ngai ta murukai nangulir regari muni real
2: chronic
3: ngai nakur dale beli murukur ngai dale rere ngai tungula White pill kari, mula tengah white pill dipal orang jauh, jadi orang kalau kajal tu muni nawe, wika dalam ngaji latung wika, itu ngarang yang bercakap yang orang kan mula tual merki, mai kita family rambang yang mula merki, bila ya kan ngarang jalan ngaji tu YouTube, parkungutan, English nama yang terkaga, urip pun ngaji tu nawe, bila terawa ngarap orang ini leh ibu mah, kapan ngarang ngarap leh ibu mah, bila napru itu kajal ngarang kemer kawangan ambil. Kangara media release luar itu langsung. Kaya yang ngara pulun dah pernah yang ngamam pilih kayu orang kaya bermariki curah orang kaya maya aku malah list sure malah jam rak pulih betul mir malah mariki korong orang dah jadi yang orang PSI group tu kaya mawat pil cakap unia ikuriol orang kaya di mara nau apa yang orang kaya family ni mesti main grupan ya begian ngara ngara kunjama ngara yang begian orang Ya kan matu, nama langgeng kaljal, yo mariki wada ngai school ngur, ka health department ngor plikman ka territory families ngor let's work together ambang lim to jama make you ngai to you to already is being damaged by the ang now yo now ka luka ya ka wala ng bulo bungo ya ka wala lim to bulo bungo by jaw and murkol wangal kamuna wal to now we repeat nang ta bingo nyal to ngir bangol tanga matam mun na mali mulin mai chukuro to mir tamal tunyan wo unne or ngina porto man ma kum ngotar man kungayon rungan man ngala yali na prongal jagal na porto lan jaw en wona bare dil ki mun tumuk ngaka na di wo pray pray en ponga en dora chandi abian
1: yo panyai lingo tao nyamaro ngama
3: rakka kum ngotar man kungayon rungan man ngala yali na prongal jagal na porto lan jaw en wona bare dil ki mun tumuk ngaka na di wo pray pray en ponga en dora chandi abian

0: 말일까요?
1: You're listening to Yulngo Radio.
2: Yo, Roland, don't worry, don't bal. Ayal nga ba'y kadikyun? Tao o. Nga nara o.
3: Ikay, ka kandi, ka papa, ka urutun, nil kuru uru malilala yan mula. Nangul malang ng alimrungal, balaka badakyun na balayin. Ay nga balayin na mayutun ya balaka jaman ya ikuru. O, ulam, na ugu ulan na mereka ngata ulan na aku ngai kau na pakai ya ikut lima ulan al ada apa ya penjagaan yang kita dulu orang tu yang question tu lima ulan yang mulai tu alih kamu orang malang ulan nango makalai lain na malang ulan bawa nang malai utta malai memang ada jurang terbuat menit tu
4: kayu orang itu na nawi lima rukung apa je rambang lima rukung na nawi malah dukar ko limur tungula na yung mamay. Wala siya limur tungula yung gong yung pambino yun. Nga din bapay. Wala siya nga lito kemar ko lang kuro to kuro jama. Yapa dyan. Wala nga din bapay karirik to. O makayuri po yun. Yan bala niya yun tamalayan yun. Wala nga din bapay. Amari makbay nga tilbikyan. Kanawe. Yapa niya doon muna yun kuro dya. Ay pirit-mirit dya. Kawang ganyan makay gampan doon nga ilimur yung gara. Ilung mamang ga ilulun. Wala kang nilang nga mo namir na. Wala namir ito ka direct na ngayon ito ka laylayo ng ulan na ang una. Wala namir namir ito ngayon. Wala namir ito ngayon. Wala namir ito ngayon. Ang arak kundan niya ngayon. Ang military ba niyan pa. Naprong mo ito ka niya. Rungan mam. Yung mo niya. Ngayon naman naprong jaw. Iro. Ni kapan ito jaw. Kanya na naprong. Kapala niya bicara ngayon. Nini nga ka diyan na. Naprong naman ito ka jagan. Kaya may naprong naman ito ka. Dia nol naung na aja si pinguna naung na mulanan malaja madoli tin wal kejama kangai yang ngene lin banjin na balaka gat na ngai bi na kamar kinga de bapa nako ne bjan yo nako mulanan di luka wai me bulung ga luka balaka na kanjar mo irna na kelem tu kungga miar ga ngara kungga na na ngai ore doli kana kun man mai ga kun dia na we yan ngara to yan ngara to wangga mana pan bayar belum ngurudak tu dalam wangkanya ngarakal jangan jarang ngudel jaga tiada esa member penurun berkajian ngarakan aku lecturer nama

0: Yung radio doon di.
1: Panyalin ko tao, ngamal maro, repre oi, kapitulo oi, community o bookmark ko.
2: Ngamu man ka. Yo. So, kalides ka malang ay mitin na important na kun. Tiyali nga rin nga dalian ko, nga rin mag-start, kakalun ko lumu ka, kanaungor. Yoro ay mainly, kalau kalau ngalat bulu nak kuang pun na ula yul ula nawe malton melim ruto epjan pat sam yul ngli da malabalanya nima bawa bir malajal ngaran kana dalam akan do things by myself epjan ngeta lia kana palanya mala malito payo ngai kan jeda ngan dia ngan gapat bin ula malito wang kan ira kai ka ridli ya ga ira kai ka kanjar ngai dalim runda ngan abalang itu kung kana angara to kaya kaya na angara PIN TL langay to kaya ngunda ni para matas tumbiyan na nambay ngal ni pre er mo na wal kaya kaya al tibert niya tibert niya na kung nali book pakeno wang kinder wala ngara ni support na kung wal da ko kinder dalang rak ngay tam dial tuwal kaya na kung volatile substance abuse kurya tuwal ngay dao muni ngara wala ni soon as ngay na we I heard kung ngoro muni ngara ngama kalun kung wal maram-maram kayo with that 12 office putro dunga kakapya kung warai pinaw yan wal maram-maram malagkaw inaka kaya nga nga ma pala nga kulmram muling kulmram ka media release nga rajama let na bajan way make sure nga rako office ka yur mga mga leaders need to know what's going on dole jamar kulo ya yan ako nga dole kinapro ya dole jalja bajan nga rakin meri kabala ngayon na kundi pong ya Department of Chief Minister Office ngayon na wing kung kaya na wala na wala nga ito nga maputuloy bichon uniyol baka meter meter ngayol tulok ka petrol ay ito yan kita mong nungutan uniwal na wala mala auban limit na bilin wala yan kita na buli ngay kulang ko na wala bit na wala led to kundi doon na bumar kan bumar ya pa jara petrol mo mala uniwal kan petrol naman yual kaya ngay bayang bayang wal tebu ding wal ngatir murung ngai tebu mau mangatir bata-bata ngai tu lia dika pamburung-burung ngai bata-bata pilih ngai ngai bicara muka dal gambar dal kang volatile substance mar mudakar bura-bura dalam mir
3: monok
2: ngai tu lia lagari ngai tu bata-bata na pilih ngai F gas kru kagari as a weekend ngai fluid ngai lalat ngai ngai fluid nak kagari atau cina ngai ngai gulang kru nagari kulang kurna rutur kurna merci nga di palapan burung-burung na etam ngunil nga kapat-kapatan dyan win na nga ito ngunil ikaring maru win nga jaman ulito nga tawara kang ulan nga kakulapan nga ito jala tunap pair ngurung nga ito ka yutong nga nga yarak pang muna yutong yabian ngalito nga diba panang na rel pa nila wal nga tir yo tuwali nga rin di pong jangal ang ulak ang aldao ka bulon naman dyan ako manap-manapan ngunil limito nawin pushing nang arah yang militer balai na pun camp kumalang roke right pre camp rehabilitation balai yang ni burungnya rungan mabalai right now dia balai na ya ikut malam makan main gitin tukar mau nak rakai mu yotin buka tak betul rakai merian nina eh yoto grouse up ngadol bapal mariwal ngatiwal mumual yakadoli mango yakadoli jauh yakangar jauh ya kamna go ngare turung batil rumar gare rum rum dur mirire ne epalnya palnya ngai to kana kunilin rai pre camp jang utan maje kabai de ngai dal li oda oda ndal rai un kan gure ngulang aku mai pal gonal isi sin do mala
3: yo ngona pro ba ngana mo kala
2: yo
3: ning na wanya na ngalero tuna manja ko mo
2: mark nya ko na ne mark ndo ka mark ni ta ko na ubu na tem ngai mo jol ngatri yo to balai li ya rong ir dano yang balanya nak kon tuan lingkar yang kaji pun jago ngah naue wangar tuan yarak mambalai kamar kuling awam lain lemala main mak cebol wangar lemar ngah itu wangar awam nama permain gitu mana kaya kon dikat nak kon
3: kon ni tu karun nak kon tuan nak kon tuan mana kaya macam
2: yo
3: yo
2: kas kul ja nirpana wal tu mana jamar kuling yul malah jal ngah dek meringu malah orang bapa meringu purut tebel malah jal yul kolang nimbalkan ngah tiltat ngah jal lagi pun jago ngah ngah macam yur maradal ngay daw dir panol ka yur bayang wal ka yur bonding tapinya Dia lengan tu kalau menteri terong awak ngah.
3: Yo, main macam menteri terong nak pun main undian dah, nak pun tukar nak pun main apa lagi yang ni jauh dua. Mana ini nak teri track, nak lu kon track.
2: Yo.
3: Buat buat problem kaya nak pun luta tukar ngai buat pun ni lap tu dia apa.
2: Yo.
3: Melakar mana undian ngai tukar wang aja tukar nak pun main mulu pi dia kui gamur ni mulu kalau ngau jamar poleo.
2: Yo.
3: Ma lagi menteri.
1: Yo, thank you nyelingko, pukmako, putri cendamio, baik katao, ka, yo, cila nulan tenam, ka cucutna, yo ngur radio.
0: Yo, nama ni pukmak ngarain ino, tuan yang ngarak kawang ngain ka galewen kongur siripingur, ka ngamain makadual ka yo ngur radio kurah.

Gorangar mai rajina jina gorangar mai ranga ba jina gorangar mai rajina jina gorangar mai ranga ba ola ola bambi jirwa ya bambi jirwa ya ola ola ola bambi jirwa ya bambi jirwa ya ola ola ola bambi jirwa ya bambi jirwa ya ola ola Bambi jirwa ya, bambi jirwa ya, walola, walola, bambi jirwa ya, bambi jirwa ya, walola, walola, bambi jirwa ya, bambi, walola, walola, bambi jirwa ya, bambi jirwa ya, walola, walola, bambi jirwa ya, bambi jirwa ya, walola, walola, bambi jirwa ya, bambi jirwa ya, walola. Gabulia ma gabal, benere mana gabulia ma gabal.

Yo, you're listening to your radio in Cartalala.

nyala or man. Dari nga ni nga. Anyal dari. Mami nga ni nga. An me joro. And it's a true one story. From long time ago.

0: tan magayol mo ay di ang mati am talino
1: chojo na. Ora bar karanan. Hey.

Ka ka na ya ka bugri.

0: Oh, well.
1: Yeah,

0: Joo. Mä oon Andrew. Mä oon kujunut mun broka jälkeen. Introducing ro vaalangun. Nana rakkam tao. Joey. Tää rakkaan ja minnan kam.
1: Joo. I'm Joey from Alko Island. Tää on arjoitu tuolla kam. Neibalinja tao komedia. Joo. Unaldakan kaliun kun minnan ngurongo. Petrol junipa. Numara rakkaan kaliun kun numara. US one neko. Petrol on numara US one. Main mak. Wangai mri yang ada mri ci like balal na ka bota na ra bunna ka bencin gun ka bicanda mrang wanga mara numale ka dial numan petrol ka ngare den numala kal join benare galun ko no es fanna e main mak numana na bur mai ji ngai mi munna we ra wanga mil mi pair bala munna we na mai ji pala ra wanga mrang bencin go bota ngali mur bala ko mani jawal wanga le lemur to golngir Yrmunaun, middle of the night na. Oli ya karwam nangurang orat ngapagi. Harain bincin ko kabot tau madang ngabijan ko alibur marcin. Tuan jalan betul madaki madam shop po. Yan bina prongon ki. Wanga oina. Yan bina prongon oina ki. Apa lainnya? Aing kau ni ngora manajer. Kangare oni marcin. Aing kau ni daya la dururain dara. Manajer onjo wanga. Ya kamu kata daya la ilok tapi rungarain. Winda kurungara. Gonggol ngira bala la praman durai lap amara in bot te ga bin cinya mal tunda ko nangurung inda dual bala chaka prom kayan bae ngok angura ben kala pengora uni bala rum ngai ga ngora uni mani jai kan la pram dana mangara ngai ga ke ngora shop pun yake ngare ne mo gabian yulu chun bian yudap tun mari ci gabian kala pram inda durai ngai ga ni mani jai bala facing ngora Nara aling ay kapaising yang orai kangareun ni jurup tun kayan ngay ming ini reben kaya kangay re namai nawi ngamai unara durai ni lapram ka ming ini ring ay rungai bala bian facing ja bicana bala eh mari kingara bala maraman king bala wandera kani thinking shop ini ngateleng shop kandaran kangai kan delia leuni shop kadeng baladara unalek bala shop uni kan so mel daran kangare uni wandera balara kadaran padak ya kalmate ya nae golngir shop lil padak pai to yulo lungo settle down na bai un do ka wo kara un do kara kor bai un do ka wala wangai umar ma uteri marchi pala na priya wandera Ara invention ya boteng. Wonder aka jurup na shop na. Wonder ya jurup balak lokem up na. Kani thinking gere malain lain ngur. Yuda yuda mer gere. Tuan ya balain ngal ram lain lah. Kayu tay na dat tun mer ya ulo wan ya tanggaman ga. Yo ne ngur awun le. Yuta ngur malang wan gere ngur. Kalian mer aka shop kor. Kangata ma jawab meram brown pai palel gatang anggum. Kiri jaka dartun mir. Abala merawangan bincin gabota. Wai. Limur da dartuna. Yakka. Dipal muruka marja dipal. Opu jumma kuni. Saib nene. Opu juni jumma kuni na. Lapmam ngara. Laru-laru merang luki ke. Opu jpuyo. Malapmam berlapmam. Durrai. Lap. Ka saib kau ni. Ya kana emir ki tu bian lap mam saib ya kanian gana ya nau yo batin tu even number itu lap mam bai tu dono per number ngai dul ting bena ah hope na gala kada ra kanga ingruk man ya dulak kana emir abu kong tu rupiah manangir kada ra duan bandul namara dot mam ni ngara pala jol na nawela flow na kanga wangan Nawin. Ngarap itu maram ay mararup pe nga bincin nga botan itu yakan maram. Ngarap pe. Once karam ni julul nga rup pe, balar itu balay yung rup mga nawin, benayak straight ya rup ya. Dakan na. Marga next time ya. Ay the shop manager yung marang kita ah, there is someone go in yesterday. They've been stole money. Dakan kuman nga rajal pun ya. Next time ya, nawin gawa nga. Speaker gura chairman na hirung ekawi wangai bichan ma lakra na mera matu bar pro kare shop le liawari okay ay ni jara ngi wini stay na bare wikna ngare ni ngi ngi mana ngi nyawi europe mar ji wala na wala katlna kangai shop manager muti gai na kaunda andre laro laro man na pro ngi na pro europe mana ngi shop ngol rupia kaya kawal mangi nyul ngunja yo main mak kangai wakko wakko yang ni dokanin shopling shop ngai lega jama like bala ondo dra ngai muti ga na laruman walal kat pengo alona balan mamangi ngare ga onil ngat na balen walal ona balan mamangi bar progare yawre shopling I'm one of them there at the cart ona balan mamangi bai ngo pijan ngare magabian bai ngo ngare wakko abing on jara marjigar kung jaga straight bala na will tank leni tank like bala tank kunani kung ni chana bala na mara map na wana mo idon jaba ilit kalun ko pa unay kora kal kun ba chinja para to may magti por marje ay pilot can I passenger we are two 12 coil and you'll malan the malin si bin si nanja we tribe kur bala yako main mag kawan stabro ni try capture blending ngayon daw nyo already rambangin na proka check up siya kaya ka daw dalyo na galun ko kare ba siya landing na blend doon eh tamay mak kangayon do mo ko yung narakoy mo na mo ko yung ngatil bleach man siya ma tuwali ngayon tan mirka ulman pala ko wala wala ngayon do ulman yara ko po na milmich pan pala bicha na kato Yowa nga brown mir balap yan ang ito. Katoropya. Kubayang ulman. Yan nga ito rin. Testing. Testing na kung rupya. Yun nga ito nga rin. Yabin. Family way nga rin nga ito. Katoropya. Bayang utal malo. Ngayon ka nun nga ito. Liya bleach man diya jama. Bayang umalo. Rupya mo. Wangan nga ito. Rupya yun na. Rupya yun na. Mito na rupya yun. Kakarito wangan. Ay to na yung prank socks na yung tabadong dako pala ito naman rupe main mak pala nga ito bicha na yo to na yung rupe ako rupe marichin niga kotul ya this afternoon kotul ya okay ngayon may chibilich manager ako na holil ya eh ngayon yung rupe pala bicha na yan da nga mga ngayon na yung bilich manager pala niya pa wish chawi I'm here just look me up straight away na
2: One
1: gun na. Yaka rin dap mam doon yagong ya. Doa look ko. Nang tunang. Kaya balang ira ko bicha na wang abilich man. Well, you gonna go to go this afternoon. Okay. And be English to nga ramarichi. Bahay ngo. Sili wando. Tuwali magni nga rin kayo kong gutara. Eh. Nga rin dakkan mo da. Tuwali magni bira English cha. Ngarain daw tal gob. Ngayon ka, hindi na jari siya ngurin. Pala ngay, haman mara pala biya na, chow, chow, chow. Three times na ngayon ngarain calling ya ako. Sempre mga, chow, chow, chow. Ngarain nila, yes, yes, yes. Why did you stole the money at Lake Ibala, $900? Because I was sniping petrol. Because why did you sniping petrol for? Because I am truck. Next time I'm gonna go to workshop and put my ties into my face, but don't forget bumble bow ball back to my nose. Nan bolandol nirpa na bolangunong dinyan mo akal yun na. Hey Joey, I didn't understand it for English. You been to the school? Yeah, I've been at the preschool to bus primary and out. Nakun gan one day na gold. Being morning or kangal na primary la. You been to the college? Yeah, I've been at the Dupuma College and Gumilda College. Wana yu alcohol. Balangayra ko. Nayan nga yare, mayang na nga ito. He been hold me neck and bang me to the brick. And I been said, why did you hold my neck and bang me to the brick? What about you gonna hold your neck and bang me to your freak? Hey, that freak is rude because you wrote for me. Guilty or not guilty, just guilty.
3: Duan jawalo, 3 a.m. Yul ngunyi wal kabarak ngura yan yak koro. Bayang wen jarao yuna.
4: Kamen demora. Yolmo Radio, check it out.
5: Yo, what's up, Yolmo Radio?

0: Yoda Yolmo Radio. Do alo moning o galunko, dara do intibu metna, gaya na nang iro lakka madao nao nge ne gam baraktun singa nge nao nao nge choosing to be a singer. Ado nang iro dao na lakka me, alo mo go.
1: Yo, pokmak, nami nama. Nge mea ko gaya na, ka napa. Nao nge dango choosing to become a singer, bilya. Yo. Napa nya ko dango gam. Wish nyako dangum dangum nyako wish palanan dangum nyako yowalakken kadangun nga mea manang rebaingi kadangum manike na yung nga maingi nam biling nga na ngalagan nyako yung nga family nyo rin kurotomi biling nga bijan pen group na nga kadangum rakam biling nga bijan yote hindi Saul Oda Band ka Uringa Band Wai poi pemalinya, bala dah ngelak kandang ni, bala ngaya jual minan baik kuya, cuba kama ngam singa, belanya. Karena na apa dan nyaku dango kam music madango, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kabelo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kabelandau nevi, well, yolongo mana kaya kabelo belandau mana kaya. Mutta naron nga ya. Wala nga na naminan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Mia man nga ibang nga manike na. Yo.
0: Nyo min magtao mit ka unin ni first ni singa ni first unin ni manike ni na ni manike first na malap mama music nungo on mala music na ni malap mama first na manike.
1: Ngurong nga malang to man start man nga ya. Beginning man nga ka manike man ngurong ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men mak tao thank you ka jut jut nya
2: yo nemor

Yeah.

0: pengaya mi aku Andrew guru tengka tu mengaya napa ngah school ka napa ngaro tau mayam napa ngaro school work mi warau na adal ka happening ka tu ka tomorrow ka Saturday napa ngaro wakalo ka also tengar mayam ngal mangar mayam tau yurung radio yur tanaling tau naga najal ka berkat yun ka najal ngaro wikka mal mal gajao yo ka first one mangaro interview tang yurung yako ali jalang anya pa yurung radio mro kama min school work min yo ka numa mro rakana mit ka yako
1: yo min makara dua now in local kalian balangina dia romang ng school kaya ako ngara Albert warning mara
0: ma raul ni numar na pa nung tinalang area nga
1: nga nga ako nga til nga if I to go back 2014 or 15 lil o even nga to balay 1980s lorong but that's barakun mulitir but anyway first nga kan jama urungon 2014 doon kam now yako remote school attendance strategy yang also known as walking bus yo walking bus twal now we maklimur war pemangi balanga itu kamar ki ga jamar kulin mara wanga kor arale miriam school il agunga yanga dial teachers na ga parents na ga community wang
0: na pangaro nungo and bit jamigan nakon ngatil 5 years back na kanuni happen deal nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan militero nawe happening everywhere nakon community wakal malablanya kanya kon numalang kon deal jaya na anumali birka yun may mak na kununin ka kamali mo rali
1: si may makalari may makalari yung wakal wakalari bilim na kunduari na wui balanyam muli li yurong yung lukmam yurong yung lukmam wala kunyang understanding yurong yung ito lukmam uri pungol community ngur balay wakal mirin mala manikay mirin hiraki mirin bilma mirin kaya doal nguni iki nguni ngapake wong gita kaya na mala nguni nguni li lukmam diyan jagan warak ngur lukmam tu warakan jangay main magbili ngay leo ni lukmam yurong ngun kaya marang amatam jamar kulin ka yurtan yurong ngun ka maragan terpunya ka urong ngun mala marang amat tabili ngala kan ja brave ngur bali ngala win wangan ngai tunguli nawe lung mam maratu ngai manggit yul ka marci wandangul waktu dangan mengula jan di musik kuru wala bicara wakal kuru yo
0: bala ya kon ne bala en muka tulen lakam kon wana ngai papuro unyali wangkai ngura yo kalacu na kon wipun nakon jamar kulit ya numa kanal ten berkai nakon walang walto ungle ten di menggitir nakon rape piri maram kanya we
1: bila wangga jangga idoli wawa wangga jangga idoli na we main mak yurta o jamar kulit ya kara main ngara kuyung ngara main gitu walto yurung jamar kulit suara ten di main gitir wama itu guru tu mirin main gitu wama itu mal aguru tumar mungil le music ko dia balanda wal music ko e ba kal tumil le bele na bele sometimes karakal go nga ngor bungul le mrong do ka on wal le mrong traditional bungul in certain years yan mala a certain month yan yo ga ba dai na ko music ga dai ni wa yan na ko na music mala mo cassette mo na ngor bala ka ngaman ka ngor bala bala learning karakal ja go nga ngor learning be wala man git na wa yo
0: ne kun akon important ka walang walto man gitir korotto baporo ka manikay kun ka minchunya apa le nyonya mana yo yo kalau ni nak guna we we tit na nak guna ni mai main mak jam nak boleh ngai dia nak beri ini tir kalau ngai tu ni ala mil grup mul kroin pala ga madari rom gakkal yo ngo pu tru music contemporary mereka maklakam contemporary music kabala mil komun ala interested war pom na war kur yo tanya jam nak boleh yang orang ala kungal gua ngana we walau saya mereka ni di Yolong culture or custom knowledge through music as well. Mungkin mulukro, baru wanga baru kumiru. Kayu orang mana kayu orang ni, yo gak kalau dia yo yo. Kayu orang mana kayu orang mana kayu orang ni, yo gak kalau dia belum kayu dekik. Yo, yo. Kau nakon orang kon teachers kon nalchan ol jaga ko yang teacher to never to nakon enjoying wal ka deak ne ko wakal ko deak wakal ko para ka ko yang amban since na ta pulong ni ko pass mara dl staff especially ngara mangi wal ka na we mara ngamatir ngule para nya room ko mara ka wal ngun ni nakon ka take part bele yo mun ni nakon festival para ngun do wal ko dar nata kawal matung igual staff malaga marchi ni wala ngun bibi bang wala ngun la nau nyakun mar mulikin yo bibi wala ngun encouraging bibi na think wala ka ngun para yang ingat nau di mart na prong yorong rom go yo ya ka jual tunga ang dunja hebi na kun yo ka kun ga ra mir mara dal wa nau mir encouraging wala ka nau and support and to wala mara festival any activity to dial great when the staff na prong dal ga supporting bibi
1: yep, pigeon, you let you, Mala. You let you, thank you, Wawa. Come, never come at all, Yan Langton, Numalan. Nanakon, Numalangon need to group and Tao Dipple Yak. Yolong Oak, Paparo, Cat, Neulimurong, Generation Go, Urukon Bala, Generation Go. Ni tu korupan. Pijan nak on ni tu yang tu alin beli limurong nawin rom ya limur tu ngah tam kap manikanya kap punggul na bapuri bapuri bapuri. Apa lagi nak on?
0: Mak be, I hope limurong yurtau jaya nak punggul orang yurtau jamar kuleu. Mial ku gaya orang jamar kuleu. I hope limur tu dari mana kita kan mar mar rom yang langgam beriu. Lemurong, yorongo, kawalalang. Mara na putun marang kanan ya, na putil kororo yorongo. Ka main maklil muluk al dara dari rum ya kan matu ala mara baga pagayun ya. Ka naun barai ya. Mara matu mar mak ngun dan dina rum ya. Ka rum ya matu kalim rum yorongo ngai tam di paling ara kalim rum war pam ku ya mar kuli. Ya ra yorong aku. Jeng matu rum dun ya ka kan matu warai ngapa ketin ya. Aja ya man ngolang ngol gakal ya. Kai dia ni ke yolong yang ni room tu ni gagak kalau nari mula apalanya arah kong ni malang be strong stay strong and believe who you are ma men ma
1: thank you thank you
2: hi my name is Alvesta Romara and I'm the keyboard player for Island Band you're listening to Yolong Radio

0: walom dango ka 5 AM na chadao anan
1: wandawe yol ngore re at andawe
0: yo ka welcome tango yol ngo manikayo ao

Smith.

Yung mingin mo rin nga rin James Bayong, diyal na kung makangama area 8.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

Yorumu ver, yorumcu.